0: ligia li la gleba yi sun lugu yari vuni bani. Ani nyayin sarago gerigia la diga hauchun habihin senso, aba higiru ni hafinye lwago Kristo, bungi da hama aliti habagari guanarig lau asufariruni. Ahinti buguya Timoteo, keisi aba luugrinye bungiyo, anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti, le lanna gunfuli luma bungiyo, afinyeni, insinyeni, gagura suni luma areiduni. Agenda goboi uribu buiti le lanna wafinye, aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wagubain laguara bungiyo bun da meha le barufu dumbali hagibugin sarago grigia, luago aransenyo binya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, ligibuge bungyo le ichuguboy ibagari lun sun kate, luma ligibuge Jesu Kristu, le meha ginye gefenbe luago le inari nibe ligibuge Pilatu. Busenti na lun bidi lau le nubay bay bun tau sun taruma banigi, ua lamuga kaba la uago laden howa bun, darili yabi wabude me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia, le lanua dirubay bungyo. Lagiribu duba Kristu ubowagu, bungi urugunye weirigu, sunti gabafu, haruwaite uruwaigu, habureme abureme igu, ligia rigunye mowe dadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niyaba. Marihin lagi li niyaba grigi ya bungi, sinyati ginye larihini wa, ruwa la uweirigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubou le, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machorun tiligia. Lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu. Le vinwambay, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Anye gaba hon lun risi hama lida le buidubay. Lun buidu la houserun le tima timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hamabay. Itara luba hondaragun irisini hongwa sielu le adura rubai lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteo, gonigi bai le ichugu bai labugin bariaha. Magamba ba dimure buri le lanna li subudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digu bai subudi le igira gudu balin hafinye ha afala rubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itara la.
1: Tibia maligara da Paulu lo Timoteo. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolo, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birhanyo garda to bun Timoteo, le nanegu

0: hari hibe, mari hi haya amu luwe dige Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba laringu Jesusu hon.
1: Mbahu da gwa hamaiti ya kate ile ni ka on darime agu yu gwadi na au le wuguri garo warga ti li dange owe ni lunya na bagari du.
0: Aba ti haringu disipulu gulu Jesusu.
2: Gwento, subudi wa maali lwagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, kati wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lwagu lunti la liyabin Eliasi lubarege liyabin Kristu.
0: Aba laringu Jesusu hon.
1: Enaru ni lwagu liyabin bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon lwagu nyubu inhalila Elias, masubdirun hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sonle habusi anube lau, itara lubaginye hasufri raguduni na aule wuguri garo warguti.
0: Abati hasubdiruni disipulu gu lwagu huang la leme habadi sehebe, ligie la Elias ibe le wagu be la dimre Jesusu. Dan le hachiliri benye habe dirigia, aba liabi aba wuguri lumo Jesusu. Aba lahku drogu ligi budu. Aba lari golo.
3: Abure me. Gude me la nisa de bu. Gove di hati. Uiri ti la sufri ru. Ani inda hego ti watu rugu. Ani inda duna rugu. Barunu muti nyaho. Hon bani disipulu gu. Sen hamu teri de guaguda.
0: Aba launa bu Jesus u lari aga.
1: Ligi ma finye ti. Gurigi uriba ti. Atribai sa dalu nerede rohoma lubaga yara la hafinye ronuagu. Ida mesa lagumu cha mafia ni lehida bwe. Baruhu mei irahu ligia nyahu.
0: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri buriba ti ligia. Aba la saga bwene lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba lareida bwe. Lari ge aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu bwe. Aba hali guduni harinya galun.
4: Kasa wawu siyamu bani sifiri buriba ti ligia sagara.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Ladiga li logu wa hafinye. Ni naru hau luwako ahila ibiha hubaya fia ni ibi ni nyura rau la kei aba tagu mausutasa. Ani yago balu wubu le, gidaba yagi eh, baiba lida mamu fulasa. Aba melagida ron wubu ligi. Uwabai ni kata hasi ron ahi ibiha hubaya fia ni le tima timati. Ahi tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri edini luma yunaru ni lubungi yuga yara la hasaga roni wa.
0: Dale eibuga ina habai uwara lobo wabu galiliha. Aba larinya gu Jesusu hon luwagu le derege ruwa balan ligia le wuguri gare wuguti. Haha burugu wuguri ya guribatia, aba me hafaru ni hilagu bay. Gama luma un lasa rubalan lida ge onwe ni luwagu liru wawie yo. Aba hahiru da gu sarago dale hagambu bali kate le. Dala tiliri bay Jesusu kafere na umu, hama lani disipulu gu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu. To Jerusalem bo lumo Fedro. Aba harinya gulun.
5: Ma foi hati sa humo istru ti sensu na templo?
0: Aba lona bo Fedro. Aba larinya gulun.
6: A fai hati.
0: Dante le beluru Fedro munado. Aba lalig duni Jesusu Fedro lubara ge gayara la la dimreha. Larinya gulun.
1: Dele banihi lun le Simon. Kata iha gubra banyo urua igu halani na ubo le. Hasa lila na fulasu o di haterencha.
0: Aba larinya gu Fedro lun.
6: Haterencha.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Hati lila na fulasu mon lumuti lubeiti hafaye ha. Au le lirau bungi yu. Mon lumuti na faye ha tisensu na luba nuguchi. Gama lumon, lumagayi dagudu wama ni aba, baiba. Aba me bachuru nu burungu reduna rugu. Aba me badigi ni furumi yeti udru le eigi tibu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udru ligia. Buidir gubay lun bafayin ha wawaw guwa, barubay abame bafayiruni.
7: San Mateo, Capítulo 18.
0: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba halig duni harinya galun.
5: Kata isan wairi gu timabay lida larue habungi?
0: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichigu ni hamida guwa, hama guwa, aba larinya gu.
1: Naru hau, luavanga la mia bilun hitara don keirahinye, me belba don lidon la ruin habungi, itara linya lubaiti, le nyure uti la nangu lungua, nyubu iligia lun itara bai la, kei aba irahu, ligia uiri ti mabai lida arui hani le siya lubai. Gurugia ginye le resibi ruti aba irahu lida niri, resibi lumuti na ginye. Furime warg le fuo gudu ti aba hada gen hai seri gen yabu nya lida hafia nuago, Buiti mati amuga lu laguru ni obarana hon lau aba ome budugu le amuli gule guranyu luagu ligi na sigu lau ladugu ni kate ilira. Uriba tu lumbo aninye laburi kate ili afigo gudubali ya gurigi ya soma ata nyebe ilag. Gamalumo mfugi abu uguri le lebu na bai. Ligi ya ahi lubai lafigo gudubadi bu lubai buhabo obugudi la durubai kuibai di sebuari wa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bukuti mafiyo gati lenye lubai watu le menye gusadibai. Ahim bagu lubai afigo gudubadibu sagabai fuibai disi buwari wa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafiyo gati. Manunga humani ya bahata ya kehauna bugutinya hakei nikata. Nani hane hon luago haria gunyin la hani angele gu ligibu nugu chin le sielo wa isonwa da. La diga salbari le feri di halibu iniabi au le uguri gara uwarigati. Iza liya hari hii lu. Ahi anyahi lubai samudu luma aba uguri te feri di raba hada gie. Ma ligri banya hibiri luago wubu aba melidi alwa hon toa yuri da gubon. Ahon ti la darira choru ti luago gunda bu ila tau sigu hau sun ha ma yuri da gubanya. Itera linye gienti, mabuse ruti hugu shibungi le sielu beilu le feri deru niyaba hata agie una bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru ulu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madugu gasu bao, abame banugu aba obiya gurigi haun lunsun lale aninya waguti, anyahi hamamuga amuge fenti luagu. Ahi madugu gasu hao, aba me barinyegu ni lun ha damuri afinyati. Ahi madugu gaso lau adamuri, aba me badung ni kei aba mafinyati lagu bungi o kei la aba agubra hati lisensi na gumadi, gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun yau bowago, lagura wagu baginye sielo, anile hafaraga dun yau bowago, lafaraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge yao bogu lun hamuri ha aba kate luma bungyo le sielu bay. Lishi gu bay hon. Ladiga lenye hamuti biyama uruwa ondranyo lida niri anahi nye hamidango.
0: Aba layara fadu fedru lu Jesuso. Aba larinya gu lun.
8: Nabure me. Atri bay sa wayo so ladiga nibiri aba muriba ni nun lun ferudu na meme nani. Darisa sedu way yasu.
0: Aba larinya gu Jesus ulun.
1: Marinya gu tina bun dari la sedu wei aso lun ti ferudu nabani. Dari urwa wein disi wei aso sedu. Ligia itera linya lubai aruwi hanile siya lubai ke aba uruwi le nyubi bai lun laranse han luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumbe ya dugei, ligia hanuga aba lea duwe rubali saragu minyu nufiyadu. Ke masensu lubai tun lafaye han. Aba larinya guru we lun la lalu guru nuwa idamu ni me ligia tausun lumari, liranginyo, luma sun le luma be lula fayru ni la duwe ha. Aba lahu durogun musu ligia ligibu gen uru we. Aba la yumura gu lun, larinya ga, nabure me, gagura su ba nuba, na fayru be sun le na duwe rubi bon. Aba lagute me dagun lun uru we, aba ferud na lani la duwe runi, aba ligira gaduni. Ke lafri du musu ligia nyingi, itera laduna gu luma aba musu liledi lea duwe rubali atri fiyadir. Aba larga du ni luwege ligina, aba lagumesero achokre, aba la nye gu lun, faye bi leba duwe rubali na. Aba te lahu duragun ligibu gen, aba la yumura gu lun la ringa lun. Gagura ansu ba nuba, na faye rubadi bo. Maha ti le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisi rugun dari la faye runi la duwe. Na le harinyi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba hodin, aba habahu dago ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinya gu lun, musu uribati, ferud na numuti sun le badoe ha ladiga ba yumura gu lun, luti yebe ginye gudeme habu ban lun lboba, kei gudeme habu na bun, aba lagani du uruwe sarago, aba lichi gu dumuri lun ha sufri rago du ni musu ligia, dari la fayru ni sun la duwe ha.
0: Aba lasuru Jesus warinye gina,
1: itera lubagin ladiga nugu chi bungi le selbin hon ahin huwa ferud na lani kada aba hidagia libri tidagia lanik.
7: San Mateo, capítulo 19.
0: Lari gya larinya guni Jesus sun kate le, aba lidi Galilea gya lun lobo wagun hudia le luege obo le nyenge lubay labo teweyo libiti hordan. Saragu haya grigia afalarut, Aba larei da guaga de nia sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseu gu lumo Jesuso, alu gu habri gu duni ti do sadra. Aba hal gu duni harinha galun.
9: Segun barita gu, gayara ti san ligiru nu grigia lumari luege frume guari gu kate.
0: Aba luna bu Jesuso larinha gahon.
1: Mali hagindu santi na lereru bungio, luago luma gen la furumia ti da, da lela digu bali ya bungio grigia, adiga lani uguri, adiga wuri. Ariya gatiginya lige ligru bai lubai wogure luguchi toma luguchi no laga noni wa toma lomari aba mehere daron ke aba rigurige mama nya lubai ti biama aba riganya lige mo lubai la fani ragoni wogure le la dona wa du bai bungi
0: aba ti hal guduni ariya galu
9: kati wagula renga le luru do moisa silunti la ti chuguno gara dalani na igira guni tu wuri lunti giru
0: aba lariya gu Jesusu ho
1: La diga ti dere hanig laharu bi bungi lo higre gon hama humari. Kamalu mo mama linya me ha furumi. Nari hare hon luagu furume warga lale igru tu lumari abalagamari do amo. Mama regale ligi la diga tagamari do ligi bogo. La diga ya agabarahani. Legi agamari tu wuri to igre waro. La diga ya gin agabarahani.
0: Aba ti harinya go lani disipulu gulu.
8: Ahi itara linya lo bi luagu tu gri tu malumari. Guiti mati lubai luma gamari do hama girigia.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
1: Masu tinha gayara habagari do mamariga. Arginha no umbanya lixika bongi u bafo. Amu ya guendar giti lebu na magamari do hama uguniya. Anya hen itar gu banya no luma ge hagara hon. Hebri adugu ariguti hon. Hebri reide tinha magamani duga lo hedere geragun hon kwa sun suino gu bai lo heserivi do lo bongi. Lega bafo bai lo magamari do la. Magamari dala.
0: Aba hanuguni wa iranhi yelu Jesusu lu lichiguni lu hobu hawago, lu malun la furi yedu lu bungi hawago. Aba hagumesaru disipulu wa tenha honha na habalia. Aba lariyagu Jesusu hon.
1: Igra humalun hayabi iranhi yano. Mamahara huma, ladiga ha haruma banya afinya ke iranhi yano, agia lila na banya aruwe hanilesia lubwe.
0: Aba lichiguni lu hobu hawago iranhi yagia, Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure gili arihe Jesusu. Aba larinha gulun.
10: Maestro buit, kasa kata I biti lube na dugni, luna bihini I bagari le magumu chaditi.
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
1: Kawagu banega nu buiti. Aba riginye buiti. Bungi yo. Ahe busembu bai bibihini I bagari magumu chaditi. Gunfli ba luma gumadi.
0: Aba larinha gu nibure gili ligie lun.
10: Kata I buri.
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
1: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba I ye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon. Hinsi hagia me bibiru gubon ke ibinsi gubongo.
0: Aba larinha gu nibure gili ligie lun.
10: Gunfli numuti sunle luma ge yirangina, kagi amu na mege irupay.
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
1: Ahin busen bubai buidu ban sun sui na gubai, alura bai sun le buma bai, aba me bichu ni le pegi hongu demeti, aba me bibihi ni irisi ni sielu, aba me ti biabi aba me bafalaru nina.
0: Da lagambu bali ugri ligia kate ele, mahati, ladiga weri ti lirisi, aba lidi lau iruni, aba ti larinha gu Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Ninaru hau, lagu hene gu lan lule beluru aba risi ti lidon arui hani le sielu bai. Arinya gaya nomuti hon, luago mene guti mala la sigur aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigur lau lebeluron aba risiti lidon arui hani le sielu bai.
0: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamo go harinya ga.
4: Kati ti gayara bila salbaro.
0: Aba larinya gu ni Jesusu, aba larinya gu hon.
1: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungio, gayara lomuti son kate yaduga.
0: Aba ti larinha gu Pedro lun.
8: Wabure me, wagia, igira wamali sun le meha waman bai lu wa falar nibu. Kaba samibiha?
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
1: Ninaru hau, luagu lidan lame dan ligia dame iseri lan sun kate, dame le na nyuro, au le uguri garuwargu ti luagu nala yagata sielu lun narue han lau sun nuairikon. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luagu dusu halau lun hagusara gu dunia dusu gu bailani Israel turibu. sunti ha igra nyaba nyaba, o hamuleno, o hatuno, o haguburugu, o hasanigo, o hamua nuwegie, eresi biruba sao wei asulawu, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya ha furume tinyaba nyagweto, hagia bagumo honi, sarago hagumo honi banyagweto, hagia bafurumi.
7: San Mateo, capítulo 20.
0: A balerinha go Jesus.
1: Italinha rui hani lelani na cielo que a balabure me chari le afridu be binafigua alu hanadag mentinha lo talu bahon ole nadur. A baladug dara do hama nadag mentinha lo la fairu nia lo agu veio. A balona hania nadag me licharo rugo. Lariguinha, a baia lafredu keiburi la danru nef binafi. A baia la darinu, amo uguri ma fiste tinha magi durugo. A balerinha go hon. Hei bagiye na dagi mei nishari rugu. Aba mena fayru ni lebegi huwadi gumari hon. Aba houdi. Aba ya lafri duwa midi rugu. Furi ligi ladanru uru wa rabon weyu ligi meme ladiga. Kibi ladanru sengu rabon weyu. Aba ya lidi parka rugu. Aba ya ladari rungu wugurinya mafisi yu tetinya nyeng. Aba laniya gu hon. Kasa uwagu yahu bei sunwayi mawadi gumariga. Aba haniya gu lon. Uwagili ni aba alugu tiwa. Aba laniya gu hon. Hei bagiye na dagi mei nishari rugu. Aba mena fayru ni lebegi huwadi gumari hon. Dan le lagunya dumbay, abalarinya gu labure me shari lon habuti na dag mitinya. Waba hon na dag mitinya, faye ibamu ganya. Baguma sarame hama ge ha tatiru banya gumu honi. Baguma chame hama ha atatiru banya furumi. Abati hayabi ha atatiru banya na dag min keiburi ladanru sengu rabon weyu. Aba hibihi ni faye ti lua guaba weyu. Lari ginya, dale la chiru bayi hardani ha atatiru banya furumi. Aba harita gu lua gu gibeti mabi ilan hibihi. Aba gen hibihi ni kara aba hafaye ti luagurigo aba weyu. Dale heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haniyago, hanyumbi banyagumu honi, aba argin yaura hawadi gumari. Aba labu bafayiru niya kei wagia. Wagile awandu bani wadagmane luma lisa ga son weyu. Aba luna bun labure meichari, aba lariyago luma aba hada gen. Numada, mama nadunye ni murusu marisha unhun. Mafun na gel luagu faye ti luagu weyu haduga dara dunuma. Baruhu mei hisenso, heiba. Na fayiru nyano ha tatiru banyagu mohoni kei na fayiru no laduga itara ni ala nabusenro. Maricha ti nafunagi elun nadugu ni le nabusenro bi launi senso. Odi gimuga ton laduga nubuidu. Itara ni elubaiti. Saragu hanya ha gu mohoni banyagu eto, hagia ba furumi yeti. Saragu hanya ginye ha furumi banyagu eto, hagia ba gu mohoni. Ladega gibetia agua rutia, gamalumu mibetia anua dirutia.
0: Dan aniha lubai Jesus luago uma lu Jerusalem. Aba ladinuru, haulani dusu discipulu hawei ha hibri grigia, haluago ben uma uarahama. Aba larinha guhon.
1: Ke lubai harihini, amuderei nawai Jerusalem, lenyemba lubai nederegerua, aule uguri garuvergoti, hon habuti guha fadiri negu hurio, lumhon arufu da tinha liluru do Moisese. Halun banyi hasiye durunina lun nowe. Aba mehedere gurunina hon hamama banyi huri yulu henhera hanao. Afara hamana me, aba mehadara gunina luagu gurua, gamalumu nasaru balidange owe ni luagu lurua weyu.
0: Aba titiabi haguchu hokobu, lou huang, haa lisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun,
1: Kaba buseru bai.
0: Aba tarinya gulun.
11: Ariya ga balu hanyunu biani sani guha. Aba loige bomere, aba loige bubong na yag talidan barui ha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Gayara te zan hawandu ni lueri aga igari gule lubai na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriron.
0: Aba harinya gu.
5: Gayara wabai.
0: Aba larinya gu hon.
1: Inaruni, lunti hawandu ni igari gule lumbe inawandu ni, uwa rohugia menuma lida na sufriru, ahinti lunha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna, mama au lumbe inishigu ni, liishigu bahon haubanya banya laransere ibungiyo.
0: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele, aba hagayendo hama bia amule nuguo hagia, aba laguaru Jesusu hon, aba lariangu hon.
1: Kesi hasubu duruni, Haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufu takwati nhongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati kwa ina mbanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Le abun seruti lungwiri la hida, lunti resebri dunia hibiri. Furumi aguari hida agi le abun seruti lungligia bala furumi ati, lunti idamini la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia, au le uguri garawurguti lungneservi duniwa, niyabia lungneservi dun luma lungnichiguni ni bagri le begi miha salbaron sarago.
0: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu guheri kogia, sarago haya grigia afalaruti Jesusu. Yenye no bian marihi tien yun laru ima, dale hagambu bai luago Jesusu lan le asigri bai, aba haguara guhariaga.
12: Wabure me, la diga wagu David, gudeme wama buo.
0: Aba hadain ha grigia hon lu hamanisho, ligia ti ma haguara gu.
12: Wabure me, la diga wagu Davidi, gudeme wama buo.
0: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ru hon. Aba larinha go hon.
1: Kahabu sen robe na dugo hon.
0: Aba harinha go lun.
3: Wapure me, seti wa warihi.
5: Aha wapure me, flese bawa.
0: Aba hagude me dagulu Jesusu. Aba laguru luagu hago. Luma ge ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
7: San Mateo, capítulo 21.
0: Dale yarafa en lubelu Jerusalém. Aba hachili religi buge fulasu le gire be betofahe. Le una bube libitu wubu le olivo. Aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
1: Heba lina lirere fulasu le wagibu gen bei. Adari ruba aba burigu kuranyi nyen lau aba lirere burigu tuma. Aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niano. Ahi nyen adumurati hon luegin hadugini. Aba meharingu lun luagu busen lani ya Jesus. Gamalumu. Lagu yugu dubanya la.
0: La sustere dubu lira lu lagum filiru lemhe laringu bei profeta dale laburi habai itra.
13: Ariega fuma lung kuburu gusion. Anite buru itabu lau una bubuni. Wariyo la naga wagu aba murigi. Wariyo lu agu aba lirida burigi. Anima lu anahati ila.
0: Aba haudi disipulu go. Aba hadiga ni kei laringu ni Jesusu hon. Aba hanigun brigi tuguya lausun tire, aba hichigunu hadegre guhawagun, aba lawariru Jesusu, saragu hanyati gridia, aba habu dunu hadegre gu umadaru, hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru, dandu gridia ha ubare ubanya kei ha arigeba, aba hagumeseru aguara ha harianga.
12: Uweri guni!
14: Tuga wagu uruwe David! Biniwa ti wuguri le nyimu bai lira liri wabure me bungi.
12: Biniwa te.
14: Uweri guni bungi.
12: Uweri guni.
0: Dan lebelu rubai Jesus uburu gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinya gu sarago.
3: Kati sa grigia le.
0: Aba harinya gu grigia.
5: Jesus le Nazareno. Fulasu le lida bai Galilea. Aba profeta ligia.
0: Lari gya. Aba lebeliru Jesusu li tempulu rugu bungiyo. Aba labuga gunye sun aluguru hetinye hama agayin hetinye hanyenbayo. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyen. Luma hala ha aluguru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
15: Larinya hare bungiyo tida lereno. Luba na furi duni ligie batiri nuba. Ahin huguya baruhu marukei haba hiweru tiyan.
0: Aba hayabi fiyo marihi tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempul rugo, aba larei da guaga dunia. Dan le harihi bali habu tiki fadi rugo hama rufu dhe tele luru do Moises milagur bui le ladiga bai, luma dan le hagambu bali haguara ha irahan yu tempul rugo.
16: Wairi ginilu ladiga wagu uruwai Davidi.
0: Aba hagan yidu, aba harinyago lu Jesusu.
17: Agambu bunta le harinyago bai ha?
0: Aba laringu Jesusu hon.
1: Aha, agamba numuti. Malinga humagi nisantida lerenu bungi ulenye lubei laringu waguwa lubungi yu. Chiluti buweri kujagunu meme loi sielu. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hama chula ruginya eremu habali.
0: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dube Jesusu uburugu. Aba lalamachu. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madari ti nikata tuagu luwe dige ubanu. Aba larinha go tu tidi bu yigo tuguya.
15: Maginda digia ba.
0: Lida ora ligia, aba tasari. Da harihi bali disciplo go katele. Aba laweiri do hanigi. Aba harinha go lu Jesuso.
8: Ida liansa tasari bu tidi bu igo to itra li furese.
0: Aba larinha go Jesuso hon.
15: Ninaru hao, ahon afin lego muti. Mama rugo bai kate libe le na dugo bai ton tidi bu igo to ga yara huma adug. Gayara bai harinha go lu wubu le. Gidaba yagin, tabu babarana hon. Aba me lasusere ton. Son megin e kate le hamuri ha luma bungio, ahen afin e hubai hibi hubai.
0: Aba te lebelu ru Jesuso tempo lurugun. Da anihan lubai arufu da hanyai. Aba hayabi habuti go fadir go hama wugurinha abuti go lida hafinha hurio. Aba harinha go lun.
17: Arinha gabai won, kalabiriche bai luba dagani kate le. Kai ichi go bali ubafu le bun.
0: Aba larinha go Jesuso hon.
15: Nal gadan dagin aba kate. Ahin houna ba, aba menarinha go hon kala au ubafu na dagai burikate le. Kauna abalin huanga batise. Bungio o di wugurinha.
0: Aba hagumester wa dimre hama go aba harinha go.
17: Ah, warinha ga, logo bungi la ona habali, larinha go unka la wogu mafinha bailun. Logo hona hala wagurinha, houser go wadi wagriga wuribala daga afinha tinha sun mutu, logo profeta la.
0: Aba ti harinha go lu Jesuso.
17: Ibidi ya ti won.
0: Aba ginha ti larinha go hon.
15: Marinha go nubai ginha ti hon kala au bafo na daga burikate ile.
0: Aba larinha go Jesuso hon.
15: Na bahu dagwa aba akate hon. Harinha go imen no ida linha la harinha lo. Nyenye aba wuguri biyamu yanu lisani go. Aba larinha go lo aba hata gen. Nirao baiba na dagi miungunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinha go lisani lo mabuse nruti na nidi. Lari gen aba la science regularita gon aba lidi na dagi men. Lari gen aba lidi uchi le arihi le aba, arinha ga ina le ile meme larinha go baibuga lon le furumia ti lon. Aba lona bun le, larinha ga, aha, nidiba, kamalumu miditi. Arinha ga humaiti no, kage hada ge biangu ba yadugu balile la busen robe uchi le.
0: Aba harinha go,
4: le furumia ti.
0: Aba ti larinha go Jesuso hon.
15: Ninaru hao, luago shauri ti malahe belo no agubra hatinha lisensu na gomati hama horu lidon larunha bungi sugu hao. La daga nyumbi ti huang le abati se hebae ya rufu taha hon ida lubala li gabri habagari ton. Mafinha no ton lon, ahanya ti ha agubra habanya lisensu na gomati hama horu afinha ti lon. Huguya lao sung ariga humani sung lira masansi ragunti higabri lon hafinha ro lon. Agamba humai aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na kuntidi bu bebe ili chari ruko. Aba ladiga ubariye rulao. Adiga ligia aba aga ilo labiricha wakuntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara lan loni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hona dagi mitinya. Aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lunwa luba hani. Aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga, harigu duniya na dagi mintinya musu haguya, ulese hemei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ilona halabure mechari gibe timatinya sigu hau haa lona habanya furumie, ligia meme haduga na dagi mintinya hon. Lagumu hon, aba lona hanilira, aba larinya gulungwa rugu, inibebe nira hon. Dale harinhi bali na dagi mintinya lira, aba harinya guhama guwa. Ani haa bale eresi bire yalaga, wafara li hilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba te harigu duni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
0: Aba lalagu daha Jesuso, larinha ga?
15: Dame ti liabi labure me ichari, kabage ladaga hau na dagi mitinha hagi.
0: Aba harinha gulun?
4: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bai, magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitinha halu tinha, Hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
0: Aba tilarinha go Jesuso hon.
15: Maliha hanya hamagi rusa leren ubungiyo. Tarinha hare nuago. Dubu lemehe aubu imebele sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le tima timati. Abure mei adigu balin kate le. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nerinha gobe hon luago lagida rua bala laruwe habungi huwei. Hugia le weiri gobe lida hafie hurio. Aba melishi gunu wa hongri ki ha edere geruti alubahani lelani laruwe habungiyo.
1: ahinti au le dubu ligia furumi warg le eiguadu ti nuagun la nyora duguba le ti wagu ti leiguadu nigani lagumucha wagu dubai ligia ba asusere da hong rige ha mahabanya no
0: dale hagambu bali habu ti gufadirigu hama fariseugu hempu liburi le lichigubai jesuso aba hasubu diruni luagu hawagu la ladimre ha aba ti habuseru ya behari gudani gama lumo madiga hamuti ladiga hanufu de hawe grigia ladiga afinya hama grigia luago profeta la
7: San Mateo capítulo 22
0: aba ya lagumesaru jesusu adimre hon lo hempulo aba larinya guhon
1: anihaya aba hempulo luago ti arowe hanilelani na cielo nyenye aba uruwe ya digu ti aba fedu luba la maridu lisani Aba lona hani ya lumusu ni ya oga ni ya amisra hotia. Mahati ya amisra hotia hayabi. Aba ya lona haamu musu, aba larinya guhon, aninya kakuma hon amisra hotia luago waransi ya lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu ni ya niuma lugu dibunetia. Aransi ya lisun kate luhayabi maria irugu. Madugu ni ya amisra hotia gasu. Aba lidi aba hadagia lichari rugu. Nyudu aba adiga amu wadagimanu. Hahibiri, aba harigu dunia lumusu ni uruwe, aba hausaru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bai. Aba tilaganyidu uruwe saragu. Aba lona haniya lisudara niyo afaragwanya gafara hati ya hagea hilagu bai luma agu dai hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse lisun kate ilumari, ani ya misra houti ya hagura, maduna matinya lono hamisra houniwa. Heba lubaiti luagu burilariga yuma, Aba mehamisra haniya son hauma banya hadunragwa. Aba hodi musu uma darugwa. Aba hondaru niya son hauma banya hadunragwa. Bui tiya hama wuriba tiya. Aba tabuin shumuna hau gurigia. Aba tile belu nuruwe ariha ya misra hau tiya. Aba larihi aba wuguri le masansra guti kei luba aba mariye nyei. Aba larihi gulu, numada. Ida linyagi abe belu nube inyaho masansra guga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon hae teni rubanya lu dabula. Guragwa humui lugu di luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu di bai. Le yemba lubai la yahu waha akini hame lari.
3: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
1: Gibetinya agu arutinya luhe belurun lidon laruwe ha bungiyu. Gama lumon, mi betinya anua dirutinya.
0: Aba houdi fariseogo. Aba howara du ariya kabala gayara la hadiga. Lo haniya ga gaduni Jesusu kate le wago ti gayara la hadari ru liduru. Aba ti hona ha hadage hanigu, uwar hama hadage lanigu erodesi, ariya ga lu Jesusu.
9: Maestro, subudi wa muti lo agu inaru ni la bariengu be. Lo agu gian rufu dabani le meribungi lo inaru ni. Manufu de uga ni kawai, la diga ni kata la luweri gu grigi abu. Rubu ilubai ti barita guon. Buit salu la faya irunu wa sensu lu uruwe Roma na odima buiduti.
0: Ariya gulia Jesusu lun luriba haritagu, aba larinya guhon.
1: Biangwa tigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube lafaye hoa le sensu na gumadi no.
0: Aba hanigu aba gawa nulu, dan larihi bali aba lali gudunia.
1: Kaiyawa le laube sensu le, lumairi le buruwa nyumbai luago.
0: Aba harinya gulun.
9: Liava luma liri uruwe roman.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
1: Ruhu meti lani uruwe lun uruwe, ruhu meme lani bungi lo bungi.
0: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
2: Maestro, aninya gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya jia wadan. Aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulubay itau lumari aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama. Larige lun harua dari lumon haseden. Larigin aba ginye towe wuri, dame ti hasa anu lidage oweni, kabati umari wuri tuguya hadangye sedu gamule nuguatinya ha, larigin marie hamasun hagietuma.
0: Aba larinya gu Jesusu hon,
1: Bulei wata, la diga le bidin tau ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya luya habagari don, amu halime habagari. Mamaye don haba, michu gon hamaye me hasani gulu mariye, kaisi mamari don hama angeli go cielo. Ahi ti luagu sara hama hilanya luya habagari don, malinga humagili sanle la niyango bai bungi uwanaru gu hon, la rinya hare, au lubungi te bai Abrahamo, lubungi te Isaac, lubungi te Jacobo, Itera linha lubaiti, ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lunsunda, marinha guti hamuga bungi luago habungi te la, ladiga mama habungi te hilago anya bungi, habungi te miwa ginya.
0: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri du hanigi lau le larufu da habai. Da le hasubu diruba li fari seogu luago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragun. Yenying aba hada gele rufu da ti ledru do Moises abu seru ti locha guni Jesus aba larinya golu
4: maestro kasa goma di weri gutu maba lida liluru do bungi
0: aba larinya go Jesus lu
1: hisi la babure mele bu bungi te bon tau somba ne tau sombu wani lo ma lau sombi samina ani ha goma di le weri gutu maba furumi te ginya lida ge son luguma di bungi ani le libia malida weri guni le negele Itra linha. Hinsin hamar bibiri gubun kei binsin gubungu. Bia gumadi le, ligue ebu beilun sun liluru do Moises e luma harufu da ha profeta gu.
0: Sun anyaha la fariseo gu ondara gu, aba larinha gu Jesus hon.
1: Kasa harita gu beilibugiri Cristo le lanua dirubi bungi e lula salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagun.
0: Aba harinha gu lun.
4: La diga wagu Davidi.
0: Aba ti larinha gu Jesus hon.
1: Ida linha ti lagua rubali Davidi kei abura me lau lubafu si firisando. Arinha gatiga Davidi, larinha hare bungi yu luna bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigo ni abaga ni yon labu gu yon bugude. Ida lubati, ladiga wagun la Davidi Cristo ahin uwa lubali Davidi wanari gu Cristo na bure me.
0: Uwa ti ni aba, luna bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, Manigi tini aba luliabi algedagwe.
7: San Mateo, capítulo 23.
0: Aba tilarinha gu Jesus u haulane discípulo gu hama hibiri grigia hanyan baya.
1: Gabafu tinha aruhu da tinha liluru do Moises hama fariseo gu luhafura wagoduni lila liluru do Moises. Agamba humanya lubaiti, adiga humime sun le hanyan gu benhon. Gamalumo mafala rahumi le hadugbe la dugania gatinya aba kate hadiga am. Roha mutigo madi hongri ge kaisa nguni huruti le sinya bela nguni wa. Ain hagaya madug tiani kata lohite ragunia gurigia luagu buri anuguni lani na luru dule hichi gubai hawago. Hadugni son kate lo hari ni gurigia. Hinse ti hon lo hichi go tirah ni gafu lau lereru bungi hereberugo luma luagu buri haruna. Luma lunha daura gontau o to dururut. O sente harga dene lupui doaga yubaru li dan egini luma halau le hala weiri gutinha tida haligilisi. O sente lunha bustra gongurigi hon lau sarago inebesei umada. Lungin lagu aruni wa hon maestrugo. Ain huguya, migra huma lularinha wagunu wa hon maestrugo. Ladiga sun huguya abahabu, ane abarginha ginha ha maestrugo au le Cristo bai. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia melon larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristo rugunye habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligia weiri gutimabe hida. Ladiga lea nangu tilungu wa weiri luna buda wagda waba. Ahi lea nangu tilungu wa unabu la weiri dagda waba. Hugiabu huguya ruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu. Biangu watigibu. La diga daruhu mutibu lubena riarui hani le sielu bai loi hebeluron amu. Me belu huguya ti, migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Hugiabu gu huguya, aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala, aba hadangu furia yule migini guti lubungi. Ligia weiri ti mabai lubai hasufri non luegin. Ugiabu gu hugui aruhu tatinya liluru do Moises hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu ga humuti umua, afai hahumi barana alu hagurigia lu hani gume. Dati le ibi hahumali le habuse rubai, aba hadugu ni hagurigia hagia lu gaduna ti mahamani mafi ugati sigu hau. Ugiabu gu hugui adunde hatinya marihi tinya, Arinha gato logo lela gurigi e ichi guti de mure. Ahin afino togo templo, mala la lira. Ani ahin la afino logo tigolo na templo, ana la lira, luti la lagunfliron. E bideo golinha hao, marihi, kagia weri guti mabai. Golo o di templo todugu bom, lun sagro bai la golo. Arinha gato guinha logo ahin la ichi gurigi de mure lu lafiron logo lataro, mala la lira. Kamalumo ahin la afino logo kate le adagara gudua bai logo lataro, Ana la lira, lunti la lagun fliron. Ibidi o walinha hao, marihi, kage weir guti mabai. Kate lei luago be lataro o de lataro la dugo belin kate ligia lun sagrao be lan. Le afinu be luago lataro, mamare guinha luago lataro lafinron. Lafinu yaginha luago sun le ligibo be lataro. Le guinha afinu be toago templo, mamare guinha guinha toago templo lafinra. Lafinu yaginha luago bungio le agano be tida. Leguen afino be luago cielo, la finuriaguen luago lala bungio, loma luago bungio le nyuru be luago halaligia. Pugia bugu hugui arufu tahtin li luru do Moisés hama fari sogo, biangu atigibo. Adiga tun disi farenti lau hidro le menta, anisi, loma komini, lo hichugun aba farenti lo bungio. Anime bene sentun lau arufu tani le weri gutema belida li luru do bungio. Keiburi, richagwo, udeme habu, loma gagambadi. Ligia buri kate le lumbe hadugani, ninkinu ka humei me hadugani le libiri. Hugi adonde hatinya marihitin hugi le, as hetan aba minimini ani hulutan aba kameyu. Hugi abugu huguya arufu tatinya li luru do Moises hama fari seogo, biangu atigibu. Adiga tun lo harita gungurigia lagu buidu la higaburi, itara hinya kei uero luma asia do le hachibu pe bogu digia libiti. Ahi muna dagi hibiti, guin hinya lauburi iveru ni luma igaduo. Fariseu go marihi tinha. Aruma go da humei veru luma sia do loragiru go gen furumie, aba meginha la ruma do bogo de gen lebete. O guiabo go rugui aruvo da tinha li liru do Moisés hama fariseu go, piango atigibo. Itra rinha que eu morro le a fain de houte lau harute bogo de gen lebete. O ende te larin rin, ahin loragiru go gen buin linha lau rabo rilanha luma son luuiari iviei. Itra rinha, bogo de gen ribite, ma lupuito um hari rino hakibo gen gurigia. Ahi muna dege hibiti, buin hinya lau marasu wa lugu luma figo. Fugiabu guhugui ya arufu tahatinya li luru do Moisesi hama fariseogo, biangu atigibu. Ruhu mutidubo rita kwago li luago hamua ha profeta go. Wende gu da humei hamua gurigi hama ha buidu banya. Abati harinya go, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha go. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. Laulira, subudi watu hongwa, Lago hadiga wagunya dun la ha afara gubalinya profeta guhagia. Gumuhu maiti hadiga ni le meha hagume sarubai hagucho. Hebe guhugia le, arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta gu, hama hachuba nye au, hama arufu tatinye hun. Gamalumu huguya, afara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri lago guruwa, Bai humaya me hibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya me lida son fulaso. Itara loba laburu ha duru huwagun luago son hita le aviru bai hadage son wuguni ya buiti ya ha afara waguwa banya. Lumakia meha weli le richako bai dari luma sakarias, le lirau berekiasi, le meha hafaru bai tabadina gwa templu luma latara. Ninaru hau luago laburu ha bala duru huwagun gurike ha lani na dan le luago buri son kate ile. Huwia Herusalena. Afara go humanya profeta go. Sigwa hugia dubu hawago halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago wei asu nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tirahin ya labu gine taruna. Mahatan. Wetote, teredera huba maluga. Ani narinya haren hon luago marihi digia humadi na la darime la chiru na dan lun harinya go. Biniwa tile nyibu bay lidan liri wabure me bungi yo.
7: San Mateo Capítulo 25.
0: Aba lerinha gu Jesusu.
1: Itara lubati aruwi hani le lani na sielo kei disi ni buri ginya ha nugu banya ha lampu le gala tigasi. Aba hafri du lun haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lidon mariei. Sengu hatagin uriya ha maranse rutinya. Sengu hatagin aranse tinya. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali ha lampu manugu tinya amu gasi luile lidan bai ha lampu. Ahanya ti haran se banya, baruti yang habu din lau gasi baugu din loile lida bai halampu. Keisi ti ladara sarong adari, aba ladabu dagunga hago sungu bai, aba harumugun. Kebri luagun amidi ariabu, ligalagambuni wa guaraguni, anite adari, furihu mairesibire. Abahasa ronsun urinya niburi ngin hagia, abahagume seruaranse hei halampu. Abahaniya guhamaranse rumbanya, honharanse banya, ruma murusu lidnage higasi won, laduga lenya guchawalampu. Abahaniya guharanse banya hon, sinyati, laduga logo bay won, logo mehon. Hei bagu bay lenye lube lalura hoa agayin ha humamu gahongwa. Dante anyangra la hamaranse rubanya aganya gasi, ligia liabin adari, hati aranse banya, abahebelu ruluma lido marie, abaladorunu wabena. Larigien, ligia hashilu no hibri urinya niburi nginya hagia, abaharinyago, wabureme, daraba ibena waba, abalariyago hon, ninarun hao ibidya tunno.
18: Abati lariyago hesusu hon.
1: Agago duwa nyuhoma. Ladiga ibidiye tin hon kabala weyu ni kabala awra nagiri buda awle wuguri garo wargote ubawwakon. Itara linya aruwe hani le lani na siye lokei aba wuguri le dan lebe ilaranse hanlo ladiga weya solido amu fulaso abalaguwa ron lumusu ni abalishigu ni lisensu labu giyon haria ha. Ruti keiburi sengu milu fiyadre lon aba hadagye keiburi biyan milu lon aba keiburi milu lon aba. La fani hani hon kei ha bafu lo hawadiga maridu ni, abati lidin luagun luweyeson. Le musu le resi birubay sengu milu fiyadru, aba luadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiyadru ligibogun. Itara meme le resi birubay biyan milu, ganyinti biyan milu laun. Ahinte le resi birubay milu, aba lidin, aba lashigin aba huyu, aba laramudini lesensun li yubu diri nyen. Sarago dan lari yen, abalagiri budun iubudiri, abalagume sero aranse ahama luagu sensu. Furumie, abaliabin le resi birubay sengu milu fiyadru, abaledere gruni lun li iubudiri, lau sengu milu le laganyi rubay ligibuagun. Abalarinya gulun, ni iubudiri, sengu nye milu fiyadru bichu gunu, aniha sengu milu naganyi ru ligibuagun. Abalarinya gun, iubudiri lun, buiti, abamusu buiti ani uwara wati buguye, kei uwaro kwa bubay lidan le murusun rugote, nichi ga gibeti mati la buguyon bariya ha, kei mongunda buguya me uwaro noma. Larigien, abaliyambi le resi birubay biyan milu fiyadru, abalariyan gulun, ni yubudiri, biyan yin milu fiyadru bichu gunno, aniha biyan milu naganyeru ligibogon, abalariyan gun li yubudiri lun, buiti abamusu buiti ani gunfliti buguya, kei gunfli bubay lidan le murusun rugote, nichi ga gibeti la buguyon bariya ha, keimon gunda ba uwara noma. Ligaliabi le resi birubay milu fiyadru, abalariyan gulun li yubudiri, ni yubudiri. Subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban, abuta ha buguya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligia nanufu tadumbay, aban nidin aramu de bisensu labu giyamuwa. Aniha lubay ti le bani. Abalariyan gun i yubudiri lun, musu salufuriti, mauniti. Subuti gubay binyali luagu aluba hana lenye lumuti mabuna guna, abuta hao lenye lubay mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichigu ni nesensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun, neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalariya gu honha nyembanya, gidahume sensu le luma bay luay, ruhume ilun le lau bay disi milu. Ladiga ladiga wibuiti lau le luma bay, lichuguba laun lun, abame ligira gun lun. Ahile madunga bay buiti lao murusun le luma bay, lagi daruwa balway. Musu ti mouni ti le, fui humay lidon luburi ga lel baugi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri ga rewar ga ti ubawa gon, ni abi ba kei uruwa iga yegu angheli gu nao. Aba me na nyuno luagu nala lao uweiri gu ni lu na gusara gu dunia sun gurigi. Aba me haundara gu gurigi halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na guninya hawari waguwa kei la fani na guninya huniru mudun mudun hata ginye gabara. Aba me nishi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Narinya ga me hon ha loege banya nowene. Igo ugu, uge le binila libe nuguchi. Resibi humai aruwe ha ni le aranse lalube huba lume ge ladugu ni bungi ubow. Ladiga dan le analama chumbay rutun eigini no. Dale magra ugu nubay, rutun duna no. Dale ibuganya han nubay kei chiludu guti, rutun muna no. Dagati madagra guni nuagun, rutun dargu no. Dale nasandi rubay, nyutun tu arihana. dale nada rubai yudu tu arihana aba meti harinya go richago ti hagiya no wapure me ida bugagiya wariha bulau ilama aba wichi ngoigi ni bu ida bugagiya wariha bulau magrabo aba wichi ngo dona bu ida bugagiya wariha bu kaishilu du ti aba wichi ngo mona bu o madora ku ga aba wichi ngo dago bu ida bugagiya wariha bulau sandi o furisirgo aba odi riha bu aba meti naniya go hon ni naru hau Furi me guarga ka te leha dube lu aban hada gena mule no ka la luna bumbay no gien hadugay. Naniga meti hon han lue gen bayan no bona. Dise huma noy ugi ele lumbay ha sufri no lun sonda. Hei ba lidon watu ga meti le menye gu chati bay le aran seru bay luba mafi haulanigo. Lidiga dan le nalama chubay mi chuntun egini no. Dan le namagra gu nubay mi chuntun duna no. Ebu gati na kechi ludigo ti mi chugun tun muna no. Megetina dawo michutun no sangitina dawo au midutun arihana aba meharinya go uribatin hagiyanu wabure me ida bugagiya wariha bulau ilaumo o magrabu kechiludugati o madora guga o low sandi o furisirugun lumidere go wamanibu naniga mehon ni naru hau lago furumi warigla katele madugun hubehon gurigia kala luna bubei madugun humutiginyanu Aba meti houdin ha mafio gati lun ha sufriru nye lun sundan. Ha meti rishagwa ban ilegibu ge bungiyo. Aba me houdin sielun lun ha gundaru nye lun sundan.
7: San Mateo, capítulo 27.
0: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habutigu fadirigu hama ugriye wairigu te lida hafiyan hurio arihe kabala hadiga lun hafaru ni Jesuso. Aba hanigani grago, Aba hederegeruni lu Poncio Pilato le gumadimat. Dan larihi bai Judas le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lu longwe, aba la sakriha, aba lagu yagaduni derandi mruso pulata ligie hon habuti gu fadir gu luma hon gugriye weiri gutia, aba larinya gu hon.
19: Afigo hadin, lau nederege lu aba ugri maduru ti lu longwe.
0: Aba harinya gu long,
20: Kami agele wam, buge lubari hi lau lira.
0: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo durugun, aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habuti gu fadiru gu sensu ligia, aba hariagu.
20: Si ati vichu gu ni sensu le ti don gafu, to lage ili sensu na bungi. La diga la begi oweni.
0: Aba hawara dun, lo lagayen hon lufula so aba ugri le adigibe kate lau ti muwa lau sensu ligia, Lo habu no hon terenche nye. Ligia lo fula su hita lubay liri fula su ligia chile lumo dan le. Itere liya lagun fuliru lemhe laburiga bay profeta Jeremias.
21: Baruga buti darandi muisu fulata ligia. Ebegi legichi po Israeli na lagu bugir ligia. Aba hagay hani lo fula su aba bugir le adagu bitkati lau timua lau. Inariye kuni nabuhe menu.
0: Bari wati Jesusu ligi bugion gomadi mati le alga da gubali larinya ga hon
22: bugunya saharu eta bai horiyo
0: aba larinya go Jesusu lu
1: buguya gwanari go arinya gubali
0: da buriti hichi go habuti go fadir go hama wugriye weri go teliduru mauna buti ha Jesusu ni kata aba te larinya go Pilato lu
22: magabo bumuti sale harinya go bwago
0: mauna buti Jesusu ni kata Abati taweri dun lanige gomadi mati. Kagaburi lumuti mehe gomadi mati ligira gade aba adangriti hon grigia lida fedu. Frume guariga adangriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adangriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubei sun grigia. Aba lalga dunia pelato larinya gahon.
22: Kahabusa erube nigira gudun hon. Barabasi o di Jesusu le un bailarin wa gua Cristo.
0: Liri du bali gia Jesusu la diga subudi la li la luago la diga la hagimu galun hedere gerei. Sun yun la Pilato luago la la le lani na gusteruni aba tauna ha lumari yariya galun.
23: Ma diga ba ni kata lau grigia uara guati le. La diga gavena du tinabuga aba uene du uribati aria bubuga. La diga gurigele.
0: Aba hadaru ni habuti gu fadiru gu hama ugriye weri gu te hadau gurigele lu hamuri ha lu lafuri du barawasi. no lafaru Jesus. Aba ya ladimu de haguma de matihon su grige hagia. Aba larinha buhon.
22: Kahata gebiang be hakusar bilo nigra gudu hu.
0: Aba harinha hu.
14: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
0: Aba larinha gu.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
22: Leo Bellarín, Agua Cristo.